0: panongo mai apa inoti muromo chincha kaita nongo mai atete osemba muromo
1: ngoma iyi ndakada kuwara nayo ngonya pachimwe chiri chandanga ndomboda kupambidzirwa so changa ndisina kumboita hangu maichizva soguma kure purisi tikada kureketa chiro pime tinomboda kuti bate mazi kuti tida kubuya chii ndiyo iri kubuya ngoma iyi kuti wewe weihamba zvi hakuru wati ukahamba entao urespekta ari maningi tsoka kuti muromo unokuteera mezhi mukwalikeri sito yaunonga uchida kutizira zvinonge zveikuteera saka ukasiya tsoka hapana kwadzinomboenda so unovhurudzwa ngomhepo ndiipapo unonga zvaperirawo asi mezhi muromo unobata kureketa unoguma kure maningi
0: paunoenda siya tsoka usasiye muromo
1: siya tsoka
0: ndizvozvo zvino kwazvo nguva nhandoti kwandakoguma kumapeto kemabasa ano anonge achida kuita makani namister dete mukana wakafunguka oito kwatro vatenda vincent sheshen zvitrinda yoito saka muromo wakanaka kuuzwa ozwa mister dete nongoma

0: echiti upenyu rukundiremera inini. Luis Augusto pfunzai wache kubva muZW Chimoyo. Uri kuti inini ndiri kusambirira murudo ndiusizwa. Murudo rwa Teddy asemuchapedza masitu ndiyena ngwenya Brad ngwenya Brothers. Kati siya yana chipata chawo chengwenya Brothers. Kwatrora. Kinzi minutos. Bora kubuda kumira mzee sarabishano. Pakaita wane apa. Ihama yedu iyi. Wangari mwana wapakata ndika apa mtishi tritore barwe. Bakusi kwe provinsi ya Emanika. Jimu kuma juvenzio kreva nzingano. Nanu na uwedu ndianu.
1: Sakawa na mwasi. Urude ya mwende sakawa na pani.
0: Na Marcos Nazario na Celestina Tennis ndiko makhona ya ihama yedu.

Poshi kumbi nkwima na omai Uya chifia risku ya ni Akati ukaona Maginta randi nori zaya ndeshita mbiri Daka sensira Apo

chibese kuna mwense mrokote vwadikani teritambira mabasa ano mumansa ya chute ndicho chapupuza na mkoma Vasco Augusto tadimuno shikira pa sisera na mapindi ba kumashano na manai daire pano sishano masoko mchizumu chibirana maputu sishano mapindi mashano masoko mchibarwi sishano mapindi kumi za siana soga soga shikira sishano mapindi makumatatu nga ya fitzwisu basta nato tsalaka na mfungwa sawasi nji makole ya dapinda basi nongwe toshikisiru hashu masoko bila ukuli kwa radio msambi kumaputu zabuchukitika mziku na mziku wa kunza mbefa hapo saugone karana subscribe pazi sera na mapini makumashia na manaya Jose Augusto alikuwa na micheni ine selishina tenesu Benjamin Mchibarwi tenatu mpinda sondo ya kudege sesa nyamsuno nsiku makumeru na sinu mwese mgezunu wakoni kanauti shunyo gole la shusu na magole makumimairi na matanatu

0: Kukali kuyemba kwa dembo wadi kanwe achibvi ine nyawiyanu izvi zvadikundi pati sao ine na kuti sikobata ikalamiri kininga ineka aka mwaona ndibate ichi nkabe apo shunandi konza shwesha muna mwawe nyimbo iya kuti ife talizira wa domingo shpintu na kuda kwa mfungwa ya wakapanganiza mapinde samosile aya shudabata na iyo mukati mwopenyo hao nguwa hazirikuwa matai zirikuenda apati kwa madoko shunapata dukupisa na makani aya yalikuya ni makani iyo ya tu tichati tiabwe na iyo Juvencio Crevan Singano yachi adaita na wa Armando Nyakatembo Ipi kudishitu la vanduzi kwache alikubuda baba uyu ndepo tisati itapinda mu mazinji kwe chani rense iwe mwapanganiza aletu na zina mukati mwanguwa zino izi
1: Zina langu ni manu ndine Armando Nyakatembo ndukubuda kudistritu ya vanduzi
2: Wa Armando Nyakatembo masunga ole ndukubuda kufanduzi kuya muno mstudio ya Radio Msambiki mwanyo watati mfungwa zango zimakole dapinda tipe TV cha mweza ita kuti musunga ole ndukubuda kufanduzi
1: Verdade de mês, porque mãe mangou mês e nem do tsumba o poca mês. Foi mudada desde o mês de outubro. Quase calimissão e a base, a prongota e mãe pone como um time e uma fiscalização. Bacinza para SDP, faz uma fiscalizar uma mota.
2: SDP?
1: Sim, uma fiscalizar uma mota, macaro. Apoia panansico e a comanizira e cali no sichano data desde.
2: Deja mwezo
1: wa set wa outubro basi
2: outubro
1: wakadati imwepo ndoro muka sensibilizari mata kisista kuti mwezi wene uletu huyu wa mpagaliyo wanza pagazi futi gola mangwa nari mwezi bozio jafika unwano kari sensa katu ka atividade kamba pagaliyo trezeni singwenda pa infrastruktura turukwa uza mata kisista wale nikana mwanzangu ima turubuda penebo turukwenda kushinga ni moyo kasi sibeleza futi wena kwa mba mataksisha basi kutu wakapa gali porki uwa mbati zio tifani tifima feshkari timba nangadi nesha mbati ziwa iwo tubudambo jadi kuiza kuzona nsi kuzua kutima mataksisha le wapangana paprasa kwa upari na mazamboko na mipini au kutitera ini panu nda wawo na nikapisa kuti kumu kumbabi wakari mamota kune kule na tata fesha huo abebe mamota ini manu kuima siu zote wera kuna fipan kufati serikari wow. Mukhtar Chipani. Matizani? Matiku sungka mamota. Pakira mamota. Faku vada pagi zua pamota pale. Kwazi doi segundo kushuka kumuti karika ibu kambuto kwa antepa bazaripo. Wala kafamba ingabara. Daitu usua vini pale nkufoti vunza chefu wa taksi pana chefu wa Gerardo wa mataksista. Matiki awa nye infrastruktura wa dali wa dimeshu kuti ifipantiki tika pa gari lisesi ya tivida dati inde dimeshu wa dali wa dimeshu so ki gure rani la mana majifan gati pa gari ni ayy ini makuni ndita ire mbo shauti nao imepo pa gari ni parati ite mwada mpa porsesari pergi unga pa gari ngana lero mpa gara mangwana fika unwano Mulu mwana anda zafunziwa Anamalala Venasi ungaponi munu Hey Manu ndida tintiri wanani Maranime Ndida vandia wapale So nyezimu Wazaone gambo wale Jidapa Jimba mambo Wadambo umasati saiti munu Kuono Hey ndi shefi nyaka kumenyiwa Wale kwa zali kaniza Uzali zusa Kutawana ene pano Drukwe nda miso ya kudisa ya kubasa Wale kubela na simota saoja Usiga pa komando pale hapo ni ushimzenga mzenga je kuda watu wa destroy komando wa destroy infrastructure yetu fano waende ka destroy nyumba yangu pamwe ni fano waende ka destroy nyumba ya chef wa taxista hapo chef da operation hizi ndio azali wale wanao na sio yake zile mbombo segunda fera za pana segunda fera pada donika un jove Pini wa akamba gulambu mamurambu hati yakuba no seweke kupatua juvuli segunda fera kupiwa letu na utentuwa letu pabuzi na babashi. Tersa fera, adu kwata fera mkona pumu unanga kashu wa uguru akaenda kumpushikila kada imira alimukaru. Kuita kumufurora mukaru mule, kumtetafuti paparasa hapu. Hapu kutubili jayi ni mandaona inga nikalimutu wa shinai kutentuembo. Ini kwa ndima nika sensibilizari basi. Ndu zumudimonya, zandimonya kwenye.
2: Mzafuda zeo.
1: Ndi falini babzebo nani.
2: Ndio hebe nyimbo inausaka nisani
1: Epa okay. Yemwe ni kada ya aleke machese Kupara mhosha pasina kundima nikiza kugomba Jandisi na mai Ati ndiwepo basi lika tukupeteke
0: Mazita wa Armando Nyakatembo ku district iro la Vanduzi na mfungwa iyo iyi izo tibatana iyo abi adzafita da zveha izo izvi munguwa iyo ya basa tibatana mfumvu ningana iyo iyi hapo wadikane nyimbo iyi ya kumbirikana iyo Armando Nyakatembo ichibvi iyo kundika kamiza ine kuita izo zvangu ine handiri kudatai kana kuti nyimbo inabvi iyo chikopokopo idaimbiwa na Aleki Macheso ndio ili kuyamutambu ii kututi kwanise ife kuperekeza mfungwa iyo ii ya wa Armando Nyakatembo.

Wazita zwako aleki macheso, wazita zwako aleki macheso dikanwe na nyimbo iyo hii, chibzi iyo, chikopo kopo. Ndiyo msolo wa nyimbo iyo hii, wadikanwe iyo tikali zira wa Armando Nyakatembo, dishitu la fanduzi na kuda kwa mfungwa ya iyo wapanganiza. Wachibzi wangabwa nyimbo iyo hii, wanabwatsaka na iyo, sulitabata na iyo, mukati mwabasalao iyo, uko kudishitu la fanduzi. Hapo wadikanwe na nyimbo iyo hii, tapata shuka kumhera na wamanya uyu, watinati o mfungwa zangu za makala la pinda, pansiku niganya msiuno, tichiranga mkubera una uyu. Manya uyu kamera kana ine Marcos Nazario ndiri kuti muzi zvenzo pina mukati mamanya uyu adikanuya zvishupita iyi kuya basi imwe kudzasiya tsamba yanu munanga manemba pasakatali ya Radio Msambiki khabe zvashupa mabva mauya letu imwe kudzapanganiza muchitepiwa nganiyo iyo izve kuti kuti kwanise izvo kubuda mumhepo zinje zvibva basi adikanuya mazvita tinasangana sondo ramangwanare.

Rita DJ Ardile, sua Rita. Abasete muno mwenye mbeme pe radio Mosambika na famba na nguwa. Ndapinda muno ndatambira mabasa mamanza ya chute na mkuma vashko agushu ndia pupuza. Nionda zao ya ome chibaru hindi umira pano chimanyika chuyo opa mpando na kutimpando uno mkwa kusirana na kusirana. Waikani mashita na kuprutana kwanu mwopinda mkobera udeke sesa. Tinasangana basi na kufamba kwa mabasa salani.

0: iseswa mfumbamo kuva panguva 10 napo sa irose jandi zevezera
1: nashadza wakakumbirirwa neroparake
2: ndoda kutenda kwayana
0: ino zvingoma ya Zaberi Zaberi waba Zaberi vira kajezenga iyo siku wakanaka

Siku wakudekese sa kuna mwense hwadikani chibarwe chadimuno chawia kuti chipupuze nyamusibuno tumugobera kuenda sondu dairepano nda tambira mabasano mumanze ya chindao na steni bintu ife chibarwe chadimuno Jira de Mozambique, emso provincia la Manica, kudira muno mstudio ya Shimoyo. Mepo mnatibata tumunamba sinati 292 metros, sonda media na frequência 1026 kHz. Epa FM mnatibata pa 96.6 MHz. Natumana ya mabasa daire pano singeta time glow siku. Shikira paibuzi tanga tushikisa zoga zoga za Mozambique. Tuna tabuda paibuzi shikira pa ziwiri, tinanga tiriku shikisa samo Afrika. Tuchiperekezwa na kucheza na wazinji watuda kwa nisa kuita mtu nheksiana siyana. Kuzati pazi tatu. Karakulanga paziwiri shikira pazi tatu. Kazanga tutambira foneti ve. Tiriku itu kwa nguwa ino ii. Na pasta tus grapas na ina mapini makumasha na mae kupera kwa ndime kutuma mabasa mchibarbe na za kukonekana nazo za kusiana siana Ule chini dina Erminio Castelo Langu zina selishina tenesi Benjamin Jiritense wadikani

0: Itaizo ndende nde tangwi la usiku 0 horas.
1: Radio Moçambique, Manica.
0: Tadisondo wadikani siku makumi mairi na zisere zimwezunu wakoni kana kuti junyo gole la zuzwiri na magole makumi mairi na matanhatu. Ratu tichatitite zoga zoga za Mosambiki. Kuna mwensi muna ife wadikani usiku huno uhu. Nipanaona kuti zvirimushi apa wadikani tipata kwa itani na Afromingo. Mulomo mhole mhole naona kuti unafudza. Satu walanga toma wafunga. Tukodisha kundicha langa izu chashika papi, wachashipana papi.

mulungu hasankuline anatambira kuna wensi wanamkumbira wakulekererwa na moyo wensi wajita Juan Armando Saini wajita siya iye tangula usiku na mapindi makumima tatu na manai 0 horas e 34 minutos Patricia William wana wanakada kubifira juna langwa na maina baba ene unatabunera weka nguwa inangea pera Nangu nga utaka kuna mahi kuna baba hakuchina ni Sozi basi basi Kuna matira wana iwao kutiwa ite nzeru

0: Pekote mukawini zvinadikana kufamba na Jesu. Kodi hauna mati? Wazvita magigwana, wazvita nguva mutsiko la Mosambiki, wadikani zaendeka ita izo. Siviri ndizo, duas horas.
1: Radio Mosambiki, Manika.
0: Tire Radio Mosambiki, mso provincia la Manika, bila muno mustudio ya Shimoyu, Chibarwe, ndicho chatumwa kupupudza nyamusi uno. Inga shangundalanga pangunda pinda muno umuti, bila panguwa sino isi, shikira pa duze duze na pa zitatu. Ndanga ndotambira foni, tipe, shiriku iti kwa nguwa ino i. Namba yatu ya foni, 84-80-27-63-8, ndo hirinzira, 84-80-27-63-8. Ndiyo namba ya kutumula fona, tipe, shiriku iti kwa kunza uko.